0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio Time.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Kapus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best. 98.5 Radio John.
3: 98.5 Radio John.
2: From morning till night and back again. 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest. Morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best Remix Remastered. Hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all night here on 98.5 Radio John. Guapo taya!
4: The Morning Love Songs pushes you to do more.
5: Playing with those memories again.
4: To hang on despite the many adversities. The Morning Love Songs defines the true meaning of love in you. The Morning Love Songs comes to you from 9 till 11 a.m. daily. Only here on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala, inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakitig po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa mga panglawas. Subanin kami ninyo na ka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Dahil madungog ninyo sa nagadin yung mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko, nga nagasunod, mga subaybay, mga adlaw niya tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mail. Mga adlaw usab sa ato ang... mga nagasunod kanunay sa ato ang programa Nanay Tatay Palo Nagplastada usab sa inyo hang namutangan karon. Anong kitang tanan makabaton sa insaktong pamagig pag-atiman sa kaugalingong paglawas. Makinig higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. At sa mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala, on sa man ang pinakadindot og maay kayo, din nilamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala, mga sokin tikpaminaw. Maka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayong source, no, alang usab sa ikaayo nato sa panglawas. Labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds, no, like a sunflower seeds, no, soybeans, leafy vegetable og ang milk, mga higala nga naa diha mga mapalit nato sa mga merkado, di ba? Ang asa man ninyo makita, pwede ka mong mo take anak mo apply sa pagkaon. Ang importante mga sokin tikpaminaw nga makakaon tas matag adlaw sa prutas og ang gulay. Mana siya ang pinakarindot kayo on sa may trabaho o on sa may pangsyon. Aning vitamin A and B, no, nga kinahanglan sa ato ang panglawas. Ang maayong panan-aw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko.

98.5 Radio Dan. Ini Negros Oktober Bal. Radio John 98.5.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: Radio Joy. Joke time.
4: Ang sabi nito isa.
5: Anak, nag-post ka pala ng picture sa Instagram.
4: Mm-hmm. First time ko mag-drive, nakaka-excite eh.
5: Nag-post ka ng picture habang nagda-drive. Tanong ko lang, wala ka bang ibang paraan ng pagpapakamatay na hindi ganyang kagastos? Anak, malulungkot ako pag naaksidente ka. Pero mas malulungkot ako kung maaksidente ka dahil sa katangahan mo. Ano na lang ilalagay sa tabloid pag binalita ang pagkamatay mo? Headline, kabataan namatay dahil nag-post sa Instagram. Subhead, walang nag-like. Seriously, kailan pa naging magandang idea ang mag-selfie habang nagda-drive? Ha? Kasama na ba sa driving lesson ang pag-post sa Instagram? Na ituro din ba ng driving instructor kung anong magandang filter habang nagbubuwis ka ng buhay? Anong kairesponsablihan niyan? Paki-explain.
6: 88.5
7: Radio John.
8: Gwapo taya. Palok pa.
9: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
10: 98.5.
11: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.

in Lenders Occidental. Radio John 98.5.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragonfruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragonfruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragonfruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Remix. Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John. 98.5 Guwapo taya, palukpa.
5: Radio John. Joke time.
6: Hello, good morning. Good morning. Shout out ng sa chismusa. Nga baho ba ba. Nga ba ba ya. Daw kampana sang balangiga. Shout out sa chismusa. Daw wala unta chismes. Baw Diyos ko ginoo ko. Kalabanan. Nga mga chismusa. Baho ba ba. Pod-pod ang unto sang kaba-kaba. Shout out to sa mga chismosa. Kita mo ni Asen, ha? Isa kakilo ni. At sina ko na sungad mo karon. No? Ano ginapakibato yung sang chismis nyo? Ano ginganar nyo? Hoy, pagpananom sa likod, balay nyo halugbate, balunggay, para may ilaswahon ka. Shout out sa chismosa nga pamantay, stupad balay nila, kaya naggawa-gawa sa bintana nila, nga daw sa ang mga gagagaga. Pamantay sa Facebook. Pilagin swildo nyo sa pamantay nyo. Do wala man nakikin. Tara niya chismosa, wala gintagaan award. Tara niya chismosa, wala gintagaan trophy. Wala ging krunahan. Anami sa inyo, kamang chismosa, kamang mga isaan, kamang mga bantahira, kamang nga daw hindi kamang kontinto sa pangabuhi nyo. Kontinto, kamang yan sa pamantay, sa isang kaparilyong asinan, sungad nyo sa isang kakilong asin. Kay man, para magmala na kayo daw uga ang dila nyo ng mga sapat kamo. Shout out sa mga chismosa, ha? Ano kamo kirtiker kamo sang pangabuhi sang iban? Ano kamo ginabayran sa gobyerno para mamantay sa kabuhi sang iban? Ano kamo ginatagaan pensyon sang pangchismis nyo kang pamantay? Ay karon pinang tuslok ba nyo kaasin karon. Shout out na sa chismosa, ha? Hindi niya para sa akon, para ni sa chismosa. Kay hindi man niya sa followers ko, no? Kung chismosa ka, kung may pilas ka, butangan asin, ha? Di, so kami asin, no? Asinan ko na dila mo. Shout out na, ha? Ay karon pang lutgoton ko na karon alingagnag nyo. Nagainit-init ang ulo ko kayo, oh? Kung magpatindog ko yung balay, habalon ko nila, drag-addict ko, kung nagbaligyan ko siya, bo? Kita niyo ng asene, ha? Asene, no? Kung hindi naman sila mag-issue sa imo, habalo naman nila, daog ko sa luto. Hay, gagagaga, pamati, deoy, alinganga nga, chismosa. Paano ko mag-daog sa luto? Kay sarado na! Wala ko gataya. Ang iba niya, nagdaog ako wala, ged. Kay wala ko na yung gataya. No, bakal tupis, tutmasi, sungad mo sang asen. Bastos ka karun. Kita mo ng asen, no? Sing ogin ang abis sa inyo nga, chismosa. Da ka mga sapat-sapato ng batasan. Pamati, deoy, chismosa. Kita mo ni kasi, no? Hindi lang sungad mong asinan ko, pati sakang mo. Imo ko na ugang hita mong sapat. Kachismusa ka pa, ha? Sige, agibla kay Pimension ko ni alam mong gago ka.
0: 98.5 Radio John.
6: Guwapo taya. Palukpa.
0: Kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
3: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapo-gwapo ta kayo siya. Palok pa. Check your time, ha. It's 11:13 in the morning. Gwapo ni guys, Papa JM. Until... alaw na guys. Alright, sige, someone join us on 921-284-8590 and live na lang kami guys sa mga Facebook account. Search lang Radio John Binabagan and comment ka mo, ha. Masada di alaw na. Narazom na ako, solo flight na na guys. Kaya ko malokon din sa mga si Chaps. I don't know kung din sa lugar sa mga sa Binabagan, kung katalog pa siya. Or bukta na siya, or the way na siya. Alright, hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Turbo Coffee Mix. Again guys, so natin ito, hindi na ito ang kapangita sa alternative nga kape. Kaya bali doc, bawal na kamo sa inyong mga regular nga kape. Kaya choose na kamo kung sa healthy living. Okay, don't worry. Mayara kita guys ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga available sa mga JBX Pharmacy kaya kung din sa Binalbagan. Available man sa may pharmacia, Carmencita, ang itong mga Dragon Fruit Herbal Products. And also, kung gusto nyo makputi in no time, Meron kita guys available nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Kung gusto nyo ma-achieve akutis artist na magmadula ang mga dark spot da si mong kalawasan. Ay, may team building ka mo sa 27 sa Buraki. Okay, hindi lang pag ano guys, hindi lang pag kalimti. Meron kita Dr. Fungi ang ato ng number 1 anti-fungal medicated soap. May mga katulga-tulga ka da or may mga sumpa si mga panit akin ang lano mandula on in no time. Again guys, available gid ang aton nga Case King Glow kaya ang aton nga Dr. Fungi sa mga JBX Pharmacy kahit sa may pharmacia kaminsita sa mga tricycle drivers natin o sa mga drivers natin na gusto mag-relax. Tapang meron ang makita sa aton nga Dragon Oil with Chewbacca Extra. Kung gusto nyo siyang may haplos ng pagmamahal ang inyong tuwang gabi. Diba? And sa mga mapangman, yung medyo marshmallow na si Junior. Meron pa guys available da aton nga Hard Max Stream. Okay, hard na. Max pa, extreme pa git. O, kape na siya, guys. Hindi na siyang pareho sa iba niya, guys. Again, ang mga product na ito is 100% safe. Kaya natural na siya, guys. Usually, ito niya Dragon Fruit Herbal Mix. Nga itong Hard Max Stream. Sa mga papang na ito, nga gusto magbawi. Kada gabi. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kadri sa may binabagan sa Pharmacia Kaminsita. Ito ang mga Dragon Fruit products. Kaya shoutout kami Smell and kay Ma'am Catherine C. And kung kapagita pa mo kayo isang pinakabarato nga cash in kakash out sa binabagan. BM Bills Payment Services guys, aral lang sa may van Madalogdag Building. Okay, pinakabarato guys, cash in ka cash out or kung gusto nyo mag through Maya, may harap mo sila available or kung sarado ang inyong mga bangko ay hindi maging sarado, offline lang ay kung offline lang inyong bangko pwede magmuda ka withdraw sa BM Bills Payment Services, SSS, Home Credit, Load or pang internet. Oh guys, pwede ka muna kasi ito Joel. Ay, kasi anong da, ano na anong bailo ka na sa Dragon Oil with Chewbacca Extract. Shoutout si Mama Nong Johnny Mayor Domo and Iloka Chaddy. Maraming shoutout from Minoyan Murcia. Shoutout sa mga people sa Murcia. Mapod mo na pang Chaddy. So, shout out naman ng people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. Again guys, yung makita mo sa mga CCTV, laptops, or kung gusto nyo renovate yung mga conference room, or kung gusto nyo magpa-rewire sa mga surveillance nyo. Again, kagtulang mo guys sa mga professional. Tingnan mo, o kay Terranova lang na guys. Okay, so gusto mag-inquire, 435-7227 and sa 0943-131-6807. Or pwede makuha kagto sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Google map nyo or the ways nyo guys. Arad ang Terranova. And pa-shoutout please kay Freeman Electromechanical Engineering Services. And Migs Cusina of Barangay Inclaro. Aling kay Rudy Lopez Alumanon. Shoutout sa Migs Cusina. Ayun, may nakamu laptop, CCTV. Okay guys, aral lang sila sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, ang Terranova Systems and Technology. Sa mga papang na ito ng mga streamers, sila ang gusto mag-upgrade sila mga peripherals. Yung mga bago, mga game, gawa na sa Sine ng 2026. Oh, ito nga GTA 6, ito nga Forza Horizon 6. Okay, so mga papang nagpaldo. Upgrade na pang para ikaw gitang una mga testing. Sa mga bago, mga games kung maabot. Possible na guys kung magagiging ka kay Terranova, kay mga latest at mga product kay Terranova. Again, pwede kang mag-inquire sa 435-7227, SSRN 43-131-6807, and along remark baligot kung pakikto ka nagiging. Ngayon na siya tada sa Christian Bakery. Kasi sa mga nagaburad at tinapay, aling kay Chaddy Aramis. Shoutout sa mga tricycle drivers na itong dira. Mga papangalaw na sa biyahe, balon na tubig. Medyo kainis ang tiyempo. Alright, 11:20 at ang oras. I'll be back for more. Good morning, si Omanjo on Fernandez. Kamusta ang banal?

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Go! Gipakusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gano ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5
5: Radio John.
6: 98.5
7: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
8: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
4: Alright guys, 98.5 Radio John. Gwapong gwapa na kayo siya. Palok pa. Check your time ha. It's 11:50 na. And sa mga nagpangimusta sa ilaw, mga pala nag-ahol. Takpan nyo lang kami guys. Alright, good morning pa. Pa-shoutout lang sa family. Stokoning, Clarian, Pawas, Andrico. Kag kay mama niya, Femi, Clarian, Stokoning. Kag sa kay papa niya, Rodin. Kag sa iya mga magulang sa may Tondo, Manila. Si manang niya, Mary Rose. Manang niya, Romilo, Clarian. Kag sa kay manang Mary May. Sa isin pa, watching from Barayman sa Blaya, link kayo mga Maria Los Clarian, Stokoning. And, hello, kaga, good morning si Mo Harleen Cueva.

Sali kayo pa po dyan. Good evening and kay Mang Jinaling Galya sa Masadya, kay Kapitan Meran Loxin, nagagawad Mary Jean Lerazan Alvarez, kay Jason De La Cruz. Sa FEMA, especially sa Yes Band, at si Genesis Dolyosa Detard. Thanks lang sa ityo na kami sa may Carmen, Barangay Progreso lang kay Tita Jody Dolyosa. Good morning pa, pa-shoutout lang sa family Fundadors.

Shout out sa Maman Jane, salamat sa pagbisita. And shout out sa kasin ko nga gwapo nga si Junior Aleko. Shout out kay Genesis Pagapulan. Ah, shout out si Makas and sa family. Ano na na? Drakas. Sa family o guild sa may ano ka ninyo lugar na kasi kung ano nilipat ako kasaw. Shout out sa mga SPX Riders Binalbagan.

Okay na siya. That's sa mga SPX Riders. Tatouch niya guys. Salamat sa mga kakancel na kagbos na lang. Okay na, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, kapakita ako mga isang kape. Kaya medyo taas sa ito na acid. At mga tito yung tita na ito ang mga diabetic tira. Okay, mayara kita ka. Mga tito yung tita sa kape para sa inyo. Ang ito nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy. Kaya kung drink sa Binalbagan, available man sa Pharmacia Kamincita. Ayan na, may harap magkita guys ang ato nga Case King Glow. Gusto nyo ma-achieve ang kutis artista, Case King Glow na. And also may harap magkita Dr. Fungi ang ato nga number one antifungal medicated soap. Mga katol katol, may mga alap up. Kada ang gusto mo dulaon, kalapit na lang ang Abri Classy. Makita ay lang mo ni Crash. Okay, again, available sa mga JBX Pharmacy kag sa may Pharmacia Kamincita. And, hindi ko sure kung available sa Florete. Basta, kagito lang mo, guys. Right, available ka mo, guys, ang aton nga Dr. Fungi, aton nga Case King Glow, kag ang aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kung gusto nyo mas stress-free, nadula mga anxiety nyo, kag namin inyong katulog, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, guys, ang inyong backbone lang. At pinakamarato guys, ang cash in cash sa Binabagan, BM Bills Payment Services. Kaya lang ay Tito Joe, kagay Tita Guapa para sa may Venmo Dalugdug Building. Okay guys, pinakamarato ang cash in ka cash out. Wala na kamukhang tuan nga iban. Kung gusto nyo magpa-ano sa inyo ang umaya, available man da. Kung gusto nyo mag-withdraw, kayo offline yung mga ATM machine, available man sa BM Bills Payment Services. Ay wala lang mo guys kag tuan, da na mukhang tuan kay Tito Joe, kagay Tita Guapa da. And also shoutout man sa people sang Do Exam Incorporated. Again guys, yung gusto nyo mag pakita sang service nyo guys or appliances sa mga balay, Do Exam Incorporated guys, kagto lang mo na. And welcome mo sa mga discount nila. Kung gusto nyo mag chill, may dama ko mo na pilihan yung aircon guys. Smart TV pwede man, washing machine, electric pan. Again, shout out sa people sa Terreno Bus Systems and Technology Incorporated. When it comes guys sa digital technology, Terreno, walang guys sa itong kagtuan. Again, para sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Gusto nyo mapagtakot sa inyong mga CCTV para safety ang inyong negosyo o yung mga balay sa mga malayang ang ginawa ng gilagaw kada gabi. Napatakot ako mo guys sa mga gusto mong inquire 435-727 and sa 0943-131-6807. Okay, and guys, wait na parcel. Hello, parcel, guys. Alright, 11:56 sa Tongaras. I'll be back for more. Steady lang, guys, ha?

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna kong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: More music. 98.5 Radio Time. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: play the hits. 98.5 Radio Dan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5
2: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
6: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
4: Okay, sa 815 Radio John, kapag-kapag-kapag siya, panlok. Alright, 12:27 na ito na oras. And good morning, Papa JM. Pa-shoutout kali sa family ko, Alison kag Cipriano, and Amarilla kag sa mga baya ko. Thank you aling kay Ren, Alison, Cipriano. Shoutout si mo damang Ren.

Shout out sa family of Gildra sa may San Gregorio. Shout out si Motito and Tita. And shout out sa mga palupad boys, kay Toy Miranda, Melvin Estoquia, Mike Estoquia, Bao Silario, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Muslim Tilad, Jericho Rosal, Simon Tambungan, kag si Boldos Gonzaga. Shout out si mama, sa inyo mga boy, I mean sa mga palupad boys. Alright, shout out si na guys ha, may listening lang sa inyo tanan. And shout out naman si Pinky Tinasas, Miranda, Yvonne May Pedrajas, si Fred Sher May Mariano,

cash out sa people sang BM Bills Payment Services sa pinakapareto na cash in and kay cash out Andre sa pinalbaka. Okay, mamantaw saan lima lang kapiso da buhay ni Tito Joel. Kung di ka pa nakakita guys, ayun also available man guys ang Maya transaction sila. And again kung offline ang mga ATM machines da sa imo pag need mo mag-withdraw. Kagtulad na guys sa BM Bills Payment Services. Available kita kay Tito Joel. Any bank. Ngayon na siya ito sa Pipo Sandu Exam Incorporated. Oh guys, may mga kulang pa na mga appliances or kailangan na mag-ilay sa mga TV nyo, ref nyo, electric fan, washing machine. Available talaga guys sa Duig Sama. And kagtong mga isbala, malay nyo ba si may sale ko sa buong dito.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagnoseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: We play the hits all around the world! 98.5 Radio Dan.
4: Ayo, Big Wave! Ito na, Michael!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5
5: Radio John. 98.5
6: Radio John.
2: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
4: Alright guys, 8.5 radio dyan. Gwapo-gwapo tayo guys, palugpa. Alright, 12.45 baton nga oras. And again, shoutout kay Roy Mark Baliguat.
7: Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo.
4: Alright again, shoutout sa mga palupad boys. Ay, Toy Miranda, Melvin Istokia, Mike Iskia, ay, Bao Silario, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Muslim Dila, Jericho Rosal, Simon Tambungan, kag si Boldos Gonzaga. Ay, shoutout sa guys, and shoutout sa mga papang neto, mga tricycle drivers, na nakatune in sa bong, shoutout sa inyo guys. Ay, also kay Mai, si Mai Barbaruno. And also shoutout sa Napatagan Mountain View Cafe. Shoutout sa inyo guys.
7: Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ang puso ko'y nahihirapan na.
4: Hello, shoutout naman ang mga SPX drivers dyan ah. And good noon kagawad Mary Jane Lirazan Alvarez. Shoutout si Motita, may huwag tulana.

Ano sa shout out mga sa mga naka-tune in da sila mga lugar, sila mga Changi, sila mga tambayan nila. Thank you so much guys. Eh nabahan nyo guys ba si ano? Para si Chabso sa Sabado, hindi ko sure. Or si Papa Tiribao. Ay sira galing na. Alam mo bang walang kasingsing? Ganagana siya tayo kay Papa Teds. Sa tuwing ika'y aking nakikita. Alright, again dyan sa mga papa na itong kapita isang alternative ng kape. Kaya yung balidok ba, walang sila kung sila mga regular ng kape. Okay, sabi na bala itong po. At ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy na kung dito sa binabagan available man sa may pharmacia kaming zita. Yan ang pinaka-dabay sa bongas nga regalo ang mabaton mo or iatag mo sa iyong pamilya. Ang ato nga combo nga Dr. Ponji. Ang ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Ang ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Papasukin mo na. Switch na guys sa healthy lifestyle. Wala? May bulong ka na pang paputi. May bulong ka man nga pang padula sa mga katul-katul da si mo mga panit. At the same time, yara ka nga healthy nga kape. Sa mga righty is dira sa mga budlayan magtulog. Mga nag-reminiscence da sa ilang mga nakaraan.

Buksan mo na siya, guys. Guide na sa third chance. Ano bang gusto mo? Kung gusto mo, guys, magbalik siya. Ready ka na, guys. Again, available itong Dragon Fortune Bako Mix. Itong nga Case King Glow hanggang ating nga Dr. Fungi para renewed person. Diba, no? Hello, so again, so mapapana doon yung mga streamers nila agapangita sa nga store nga kinanlan mag-upgrade na kay nag-release sa mga bagong games. Again, there are no boss systems and technology incorporated. Tawag lang mo sa 435-7227 and sa 0943-131-6807.

lang. I-Google map nyo lang or i-Waze nyo ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, kaya rada ang store ni Terranova, CCTV nyo. Or sa mga schools na gusto mag-upgrade sila mga conference hall or mapatakod sa mga LED wall ng mga takod-lag ko, okay guys, makita ang tsura nila. Ang puso ko'y nahihirap. Okay na kami balik ito, guys, only kay Terranova na lang, guys. Ano pa ba ang pwede kong gawin na ubra upang... Alright, 1250. Thank you so much sa mga na-join. Palagay kaya ako nang... Kaya na, kita-kits kita, guys, next week. Unang balbasang uso, magpalaki na masal sa braso. Alright, same time, same station. Kay Belo. Thank you, Dad, kay Onet. Nag-message ko na. Nag-comment ka na sa live ko. Wala mo gin-check ang message ko na. Also, shoutout naman ang family home and sa may Tubang Video. Ay, Tubang Video.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpabinaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi, ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasig-uli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpabinaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami niyo ni ka Dragon Mel sa pipila ka may minutos atong hatagan mga suking tigpabinaw ato ang panglawas. Tagi usab ug da pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa maayong panglawas. Kini na sa mga suking tigpabinaw ninyo ubos igalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg ay mo kalimot ni ana ha, ha. Kana siya may pinakanindot kaya daily supplementation aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ato usab nga Alka-Seed Alkaline nga bisa vitamin C kini usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdugan kusog kabasko kalig-on maayo nga panglawas mga suking tigpamin basta i daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga suking tigpamin labi na usab sa vitamin E ha vitamin E is the eagle mao na eagle ang pinakarindot kaayo nga vitamin based source mga suking tigpamin mukuha ta sa mga pagkaon mga higala labi na gyud sa inyo ang nasayran sa mga vitamins no on sa mga vitamins ang pinakarindot kaayo is also rich in omega 3 ha di ba. Ay makatabang na mga suking tigpamin usab no kung sa may mga pagkaon na may makahatag og kalig-on sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid og sa usab kini sa mo prevent higala sa nagadiay mga cancer no like pag inom og pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga suking tigpamin nga mohatag og vitamin E like soya oil and sunflower mga suking tigpamin corn oil og sprouted seeds no like nuts and grains taas usab kini og contents mga suking tigpamin sa vitamin E busa nakinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian no sama niini nga heart disease any kinds of cancer no di ba like unsa panang uban no o nagka stroke di ba og dinhi usab magkamal stroke man maprotektahan sa wala pa or na igo na mga suking tigpamin kinala protektado ta no or matabangan ang capillaries sa to mga suking tigpamin like lungs no reproductive organs no varicose veins no kinahanglan mga suking tigpamin usab nga mo reduce usab ang ato ang LDL like cholesterol no di ba mo increase usab mga suking tigpamin ang HDL cholesterol hingala. Mao kana ang pinaka importante nga ato sa basayran. Kung unsa man ang mga pagkaon, mga ilimnon, no di ba? Like herbal supplement, no, di ba? Makuha usab nato dito higala sa ato ang mga produkto. Ay mo kalimot sa pag-inom sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mas nindot og maayo. Nga ayo ang isabay nato ang kini ang pinakakusog nga naghambin higala og alkaline kini siyang vitamin C nato mga suking tigpaminaw kay dako kay siyang tabang kay 700 mg ni siya mao ni siya nindot kay ipagsabay sa ato ang kapsula tulo ka kalasing kapsula mga suking tigpaminaw good for 7 days take ninyo na siya mag 1 capsule mag 3 capsules no tulo ka klaseng capsule sa buntag tulo ka klase pod nga capsule sa hapon mao na higala ang pinakanindot kayo 1 hour after meal no di ba mas lindot na mga suking tigpaminaw try ninyo good for 7 days no try nyo pag inom pag tumar pwede mo nga matik sigala sa atong numero sa 0950-4419-006 balikon ko 0950-4419-006 mo na higala ang pinakanindot kayo alang sa ato usab nga dugang kasayuran text lamang ka mo oh, di ba ka mo bisita sa ato ang klinik mataglonis sa alas 9 alas 3 mga sokin tibu. At pangta sa may PNB public market mga sokin tibu sa Tanhay City pangita lamang ang GSG Health and Wellness mga suking tigpaminaw.
3: Yes mga suking tigpaminaw for natural strength and protection choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: nakasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
9: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Gwapo taya! Palok pa!

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: oírlo.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igkog ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa pinakakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, maingito.
0: Radio John 98.5.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoXM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoXM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoXM Incorporated Yamaha Binalbagan. DoXM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko makuan. So ang akong gi-advise ninyo, inom jumiin ng dragon fruit.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. morning love songs. 11 to 1 p.m. best remix remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. rock. Slow rock, reggae, English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite song all day and all right night here on 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa.
3: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, maing adlaw sa ato ang mga tigpaminaw, Visayas uga Mindanao. Welcome sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program, of course, about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Tabangan nato atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. So karong adlaw atong hisgutan na pudok no ang kaayuhan sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Now welcome sa kabuo mga socket tip daw. Ano yan sabi niyo ubos sigala galagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Herbal Coffee Mix ha. Mao na higala mga socket tip ko ato ang produkto. Ang ato sa mga lami ang kape, lami ang gyud kaayo, labi na gyud kong coffee lover ka mga socket tip man. Mang adlaw diha ka Dragon Mel, mang adlaw usab sa mga listeners nato. Mga socket nato nga nagasunod kanunay sa atong programa sa nagkadayan nilang mga sokin si Bihanan. Maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usab nanay tatay. Halaw nagplastada kung asa mo hamutang karon sa inyong hamutangan. Sunda o subaybay kanunay ng ato ang paghisgutan. Ang pagpakabana sa mga palawas. Sana yan nasab kita sa atong hisgutanan ka Dragon Meal. Ang vitamin B6 so importante na sa ato ang panglawas. Noon sa may source sigala. Aron nga dili tabawad anong hotdan sa vitamin B6 sigala ha. Ay mo kalimot kaon mo o soybeans no. Walnut o ang banana sigala saging ay gun mo kalimot ana. Lamig din sa pag kaon usab o oatmeal, peanut o avocado mga sukin tikpaminaw o ang itlog no. Para usab sa mga sukin na to nga nagapaminaw, ayaw mo kumpiyansa no sa mga pag kaon nga dili unta angayang kaonon no. Sa mga gidili sa inyo ha mga sukin doktor no, sama sa maong sakit no, sama sa kidney, liver, abdo og kini ang fuller no og epilepsy mga sokin tikminaw. Labi ni gyud sir karon na nang prostate no, mga idaran no, mga kababayan nato nga kalalakinan na usab nini nga gitawag og prostate og ang pagtaas sa atong sugar og ang problema sa lungs or baga no og at problema usab sa tutunlan no. Unya naapoy problema sa kasing-kasing. Unya high blood pagyod nga problema. Aka na ay mo kumpiyansa igala mga sokin tikpaminaw sa pagkaon, sa mga pagkaon nga moy muhatag kanato og dugang kusog, di ba? Okay, kuno kalangan nakulangan ta mga sokin tikmo sa mga bitamina, nga mao ang vitamin B6, importante na mga sokin tikmo. Sigurado hugno ka no nga wa ka diini og nakulangan ka. Ay mo kalimot ha. Ang ato usab nga trayo, ang ato usab nga tulo ka klases kapsula. Kana mo pinakanindot kayo nga inyo ang itik matag adlaw. Oo, muna nga dali og paspas kayo ang matuldukan ang sakit og ang ikaw nakainom sa ato ang produkto nga Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikuminaw og ang Alkasi nga naghambin og alkaline nga mao kini ang pinakanindot nga klases vitamin C mga sokin tikuminaw. Dapat inyo hang prevensyonan ninyo ang inyo hang kaugalingon nga manaan natay sakit pananglitan mga sokin tikuminaw. Dili gid kayo siya mo unsa mo puyo dili mulala mga sokin tikminaw or wala gani ka nakainom sa ato ang produkto mao gid na ang pinakanindot kay adlaw-adlaw nimo mga sokin tikpaminaw. O dali kang mataptan kung ikaw dili nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi. Mao kana ang pinakanindot kayo mao na nga kana ka klases kapsula nga naa diha ang ato ang kaayuhan. Kayuhan nato sa panglawas. Ay mo kalimot o kaulo sa pagpangutana sa nagkadiyang butika ang promosya. Ang ato usab nga produkto, naaba ang Dragon Fruit Plus, naaba ang Dragon Fruit Gold, o naaba ang Alkasi. Kanahigala, abot kaya ang halaga. O niya, ang nakanindot mga sokin tikpaminaw, halal kini o suno sa mga eksperto nga mga pagtuon FDA approved kini. No? So line na sa pag-inom pagtumar, nga mga klases kapsula kay kini, garantisado, sigurado, epektibo o abot kaya ang halaga. Nga mapalit ninyo sa nagkadiyang butika o promosya, Visayas o Mindanao. Akong ito na lang higayon kay Dragon Meal.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
6: Power Booster.
5: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
6: Alkaline na vitamin C.
5: Mapalit sa tanang mga butika.
6: Alkasi.
7: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Go! Kipak Husgan. Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia. Tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: Much more music! 98.5 Radio Time.

0: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panok pa!
1: Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
2: All your danceable tunes, we had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalpaganos, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so ako na ayo.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: More music. 98.5 Radio Time. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the

Kag lulusin mo. Maimbon kag kodong. Alita ra gud kuog sa ka litrong gatas baka. E, pila man lo? Kag 50 lang do. Kamahal pud ana oy. Mabibrato diha. Naman, naman tag 10. Asa man lo? Pero ikaw may motor ko sa bak.

lang lulusin mo. Maimbon kang po dong. Alitara kong kuog. Saka litrong gatas baka. Pila mo na lo. Kag 50 lang dong. Kamahal po daan na oy. Anong mabibrato diya? Naman, naman tag-jish. Asa man lo. Pero ikaw may mututoy siya baka.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy sa Bakong. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
1: Alkaline na vitamin C
4: sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system.
1: Power Booster!
4: Alka-C! Para always healthy, mag-Alka-C! Mapalit sa tanang mga butika.
5: We play all your favorites! 98.5 Radio John.
6: All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the

0: Wait, ganun naman kay PC sa imong tiil. Ano'y problema?
1: Hay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog.
0: Ha? Ganun sa tiil man. Dapat sa liog.
1: Testing nga naman ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Villiers kastanga yung ako.
2: Okay.
1: So, 71 dugay na ko ni gagamit mo tay mayon. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kung ilat ingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nung coffee yo mati. Bendelian ako ng hot dun.
0: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Negros Occidental. John 98.5.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Inventos Central. Radio John. Radio John. 98.5.

halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: rocket station.
1: Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Mobile Radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya nyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-indact, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Dance.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

Dude FM Station. Yeah. Radio Chuds.

0: ده لا باك جراوند ميوزك ده. Good morning, everyone. Again, this is Pastor Janel Vergara Nimino, the Senior Pastor of Berean Bible Baptist Church, Don Pedro Euro Street, Binalbagan, Negros Island. And sa aton mga banwa nga panganay, good morning to our Mayor and Vice Mayor, upod sa mga ISB members, good morning. Kag sa aton nga mga barangay captains, good morning. Kag sa tanan nga mga members sa Berean Bible Baptist Church, Binalbagan, local and abroad, maayong aga sa tanan. And this morning, dako sa aton nga privilege nga upod ko, kag usa sa aton nga guest speaker this morning, Dr. Alan Dimpo, the Senior Pastor of Grace Bible Baptist Church in Kabangkalan City, and also the other one, Pastor Rodelio Reyes, the our missionary in Mambagaton, Sitio Mambagaton, Himamaylan City. Ug sa aton mga Facebook Live viewers, maayong aga sa tanan. Sa aton pagpadayon, magapangamuyo kita before na ko ihatag ang mikropono sa aton nga speaker this morning, Dr. Alan Dimpo. Iduko ang ulo, ipiyong matag, magapangamuyo kita. Salamat Ginoo sa ini nga bag-ong adlaw, imong gidugang sa amon kabuhi. Salamat Ginoo sa dako nga oportunidad nga kami makapamati sa imong pulong today. Lord, I pray sa tanan nga mga listeners, ablihang ilang tagipusoon, ilang maintindihan ang simple o giyano nga mensahe halin sa imong pulong. Salamat Ginoo sa opportunity. Salamat sa sponsor sa ining radio program, radio ministry. Thank you Lord for Radio John 98.5. Lord, bless the preaching of God's word this morning in Jesus' name. Amen. Okay, today, so akong ihatag ang tion sa aton nga speaker this morning. Gina-invite ko ni siya kagabi, partner and a friend. Partner sa hilikuton sa Ginoo, partner sa basketball, partner sa kayuhan ng mga bagay. Okay? So, Pastor Dimpo, this is your time to preach the Word of God diri sa Radio John 98.5. Dr. Dimpo?
1: Mayong aga sa tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo isa ini ka opportunity nga maka-share man sa inyo sa pulong sa Dios. Sa tanan nga nagapalamati, mayong aga sa inyo tanan diha sa siyudad sang Kabangkalan. Sa siningat yon, hindi kita magadugay. Salamat kay Pastor Janel nga naghatag iya tiyon, ginhatag iya sa akon para makashare kami sa pulong sang Dios. Mga utod, Diyos kawaan nga nagapalamati, tandaan ginaton, importante ni katama sa aton kabuhi, kay ining po akong karong pagabasahon nga pulong sang Dios, amuni siyang pinakakinanglan naton para sa aton kaluwasan. Wala na sang pinakanami sa aton kabuhi, nga samtang kita nagakabuhi sining kalibutan, nga ara kita sa Ginoo, kagang aton kalag, nakaangko na sang kabuhi, nga walay katapusan. Kung wala pa, sa sininga aga, kung nagapamati ka, kabay pa nga imo ini pamalandungan, hindi ka magsiling nga buwas, dason adlaw, kay way na, way takabalo, dason adlaw, kag dason simana. Subong, kung nagapamati ka, pag imbitaron ta kakaroon magbaton kay Kristo Jesus, nga imo Diyos ang punululuas, hindi ka na magdudua, batuno ni mo siya. May ari ko di basahon, saya aton sa sininga aga, nga aton pamalandungan ng pulong sang Diyos, diribala sa Book of Psalms 62, verse number 8, siling dire sa Bible, trust in Him at all times, ye people pour out your heart before Him, God is refuge for us. So mga utod, mga hinigugma sa kahawaan, ang Bible dire, ang Book of Psalms, nag-isa ini ang writer dire, nga siling niya di, trust in Him, at all times, magsalig kita sa iya, magsalig kita sa Ginoo. Ang pamangkot sa siningation, sino bala ang imo ginasaligan sa imo kabuhi? Si Kristo Jesus bala o ang tao o mubutang sa kalibutan? Mga utod sa kahawaan, tandaan ginaton, ang butang sa kalibutan, wala na siya pulos sa tubangan sang Dios. Ang pinakatamis nga aton saligan ang Ginoo. Nga nagsiling writer dire nga saliga naton ng Ginoo. Anong rason nga magsalig kita sa iya? Ano gid bala ang maangkon naton kun saligan naton ang Dios? Kay wala naman iban ta saligan ang Dios. Gani mga utod sa kawaan, tandaan ginaton, Hindi ta magsalig sa tao, ang tao failure, palpak ang tao. Pero kung saligan nato ng Ginoo, ang tanan ara gid sa Ginoo. Kag mahimo tanan sa Ginoo. Gani mga utod, mga hinigugma, may ari ta di pamalandungan sa sininga aga, kabay pa nga maghatag ini panom dog ka ma-encourage man sa imo kag maka-decide ka nga imo batunon ini nga mga pulong nga imo mabatian. Una dire, ano rason nga ang magsalig kita sa Ginoo? Una dire, tungod siling sang Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Anong rason nga ang magsalig kita sa Ginoo? Ang rason,